Assalamu alaikum so tum ngeton be watan gomina kiyol jamdi sappo be minti didi jotto do Saudu Radio senja fodon min be wakati ngel majjinen en nonna dum nande ridande amin ngam man min so biya sidi ay so mi ko be hudi da baba kere technique abiel kayum woni eno kutini de kayum on kudi la baba kere technique eno no nyuma go jamdi sappo yar go jamdi sappo no gasbe no ga ban ko wa do mbawdo nan ko ko jumon be fulfulde amma fodde ko amitas kiron ko nyalo mare hande mo itina jonde dam do ci don be gi mon gol apula ko kabin technique

Hello, what's up? Get you on the way to go in a killing jam. This up, be minty, jaded, has wood radio. El get to Abdul Puloka and Bobby, Jimongol Pulaku, mean so be our city, mean Pulu, Gila Gajunda, Kuba Ruji. Kubarujin yalo mare hande putran be kubarujin gila ngalam do daula lam do daula marshal mamad idris de bidno kanko o yehi o yilla ke kenya ha babal ni hande be cigoto nyamande e ha magazaji di onaza hatun o yehi o yillo ngam o larana be yite ma ko dede ko wontinira hatun gilla ngado dum gilla ni hande ngar ngam o yaha o lara dede no wontinira ha wakati rende himbe ngontini jotta do be sadir mandiyam sadir ma tobo lamdo dawla o hidi kanko o banno bimi on o larana be yitere mako ni hande dede no wontinira ha stock jidi himbe mari ha magasin ji majum eno non gilla majum gilla ni hande dum gilla nga o hoccani anniya gambe no ngadana mo rapport ji ha dereji dede no dum wontiniri amma o larana be yitere mako no dum wontiniri igo ni hande soinde tobo himbe ngidi ben itande hikka do tambe ni hande dede tema dum wonan wattan ha demitir le meden ngam man kanju wadi hoccana anniya gomnati yer ini hande ministere en dubbe hande lesdi chatno poti be nyaha be ndara ha der province ji dede no wontinira ha wakero tobo man eno demitir le mabbe bo gontiniri ngam hebani hande no taskitonoro ha hebano idoro ni hande te dede dum dum mari haaje dede ko lamdo dawla marshal mamad idris debi itno o wi'ata ni hande banno binomi on ministere ndu be ngem ama hande redu lesdi no foti be do ganja ni hande hande province ji be jaha be ndara kala province kam fu dede no wontinira ngam habe kebani hande no be ngara lisafi be dum ko mara dede ni hande to di wakati mara haaje wallinde be kebani hande no be mballitira ben don bibe lesdi burdube tampugo lamdo dawla ha fahin o wi'ata gomnati hoci anniya e den dole ni hande filobe kambe bo be lato ni hande himbe gondinbe be koci anniya dede ko wallititta lesdi lamdo dawla o bezata wi'go ha fahin o wi'ata yitande hikka dum latata ko ban kitale chaalide nyamande banni hande gawri ko nande e mudum dum gomna ustanno cogumo dum sippana lafube hikka kambe cendananbe mere ben doni hande be lesdi tampube burdube tampugo der lesdi no foti sakontama ha province ni hande yidube be torra tobo majum marshal mamad idris de bi no wadi woynandu ha hedi hudidirabe be tabitinani hande jingindiral gam ha himbe keba mballita ha wakere ko laral yurmede bi adama diga ben doni hande won ben der redu lesdi ha bawo lesdi kamfo jangal gal gomnati jangal ardorangal ministro mo dawla ministro ni hande ga kanado cede lesdi wutirta der hitande beter tahir hamid giling o do tokkitini ngilla mako ga be ko chani anniya ha woyla re lesdi bawo fada der lesdi borku delegation man be jottake kenya sala sa fajira ha biltin lamor de province lesdi wadi fira dede ko cana anniya huwete ha jangal mabbe ngala ni hande gide fere gide dudde be ardani be fere bakiyeje be ni hande be lesdi wadi fira majum lamlambe kuma den ardani be wuro man e hebe fu mabbe ni hande be gidan gam be ndara dede ko wontina ha wakere ko larani sani barka lesdi wakere ko larani durngol e demitirle hande lesdi wadi fira naibijo arano president assemblée nationale docteur david oudingar ngarima dem kanko bo wadi gidal kenya fajira be delegation ardani be faculté wakere ko larani jangende de diplomatie e non diplomatie e kudi dal ba o lesdi do dum université arvers christian university délégation man be ngari ni hande be kollini naibi jo président assemblée nationale dede ni hande bakeji jangirde fere be janginta ha université mabbe min yoga kenado ko baruji betelo gasim sherif mohammed kanko bo yi kenya fajira o yilla ki ababal gal be nyiwata sare ministere nga ko baruji
bote jangal mako kam o laran ni hande be yitere mako yarde kude majum kude de mkude puddade daga hitande ujinedidi e sappo e jowi e yeso ni hande ben don technicien en wakilanabe huugo nyibugo ministere man Monsieur Gassim Sherif Mohamed o wiyata kanko o lorata ko fahin ngam ha o lara ya harde kude majum dole ni hande kambe ardani be wakere ko larani nyibalo man kambe bo be kubbina alkawal mabbe dedei banno wolidira e dedei ni hande sarti ngabe koci be ndukitan ngomna nyibalo ngo kambe bo be ndarodo majum afain o wiyata ngillama ko tatabanga dum ngilla ni hande ngawat goli safi dedei largono ya harde kude majum e noy ya harde ni hande kude majum dede ni hande ha dum ko ngakki ha wakere gomnati wadi jungo do besdari dede ko timmitinta kude majum e ha wakere mabbe kambe bo ministro wiyata atoni onde o meti lorago ha der lewru novam nden kam je mabbitiko sare minister majum na ngam larugo fahin ya harde kude majum de jehina de jehay do o barroto ben don ni ha wakilanabe kude man kan ko ministro wakanaado ko baro jittur juman gomnati en non huwo be police sanitaire ha sare ministere ngam jamu lesdi kambe bo be kuna ke Kenya Kenya altina palais de la justice en non be do be jottake ni hande de sappo en jetato dum kambe ben ardina ha kude de do be kuna ke be kurani hande kude mabbe de do adilaku bawo hokkugo be de ni hande kongol gol be kunorto ben don huwobe wakilanabe sembidin go wakere ko larani kubaruji famtin go wajago himbe enon non ni hande dede ko larani jamu majum labe ndam faddana leede dum ko tarien dum be fuma ben hande be koshi aniya be kuran kude dede ko walliti te jamu bi be resti yelo tama ju wadama do ardangal president ju ardani do tribunal beto do Mustafa Abdurrahman Ahmad jamdi sappo be minti sappo ene jutu do Sud Radio habaro ragarewol dum habarol ngal daran goldina mission bendo ni hande ardani be mission ha wakere kuri alliance biblique je les ditat jangal ardurangal directrice nationale betedo dane maji mayengar o yodo fabbi ha bernol bongor la mort de province les dima ke be funangere ha ton be ngadi ni hande nyende altini salinde go hawritirde de kugal en non ni hande famtingo e wajago yummitin kini hande kude mabbe de dey ko hurgata ben don yido be torra wakere jamuji lawol hakkiloji wadama be tawi kini hande ben don ardani be dinaji ha berniwol bongor majum jamdi sappo e minti sappo joyi ha Sud Radio ha do kadden ko barjum nyalomare hande dido minde non ko barjum man Lionel Nomenga dubalem telem gayus min so e biya o siddi min do min wayli tan ko barjum be fulfulde to Allah mu nyimin be mon en tammi jabbidir go ha ragare wakkati warujikam sey jango nyamni sappo kalkala Sud Radio cabine technique.

tani radon wadda jox la bargo de vina gadi chat ke ngada vilina se do yam quebec en glof don bonro jigi galma sanang he multa magouda chabe gelenden gen galvi meolemi hode ga jamen tani en ngada vilina mna kene ma la barfedi fun masana ho vedi samusule diklin vi gulja da gudana dren chotige en ken me chope gabriel en samuglo ngom yam la ona kay mayna dam digo gen regulay fana la reso en game balo fis ken glof fun tolom dani kini gumand len nala jukela brum de vigve ken minanu jabru mol gorno vi lo vindia kiki de ben ki masan nun kafi kay sa chatna sa kamrun na sa dunet nun kafi sa koy jami kay nami senun ngen hum do mo nga jar sima ena gen sa ko jima sa ko yam na kan hena ga de wurat ena ga de sa ena ga de wurat tan ni me go heli mar jami hum ra de chat ko ka an gen te da fa tigi ya gigi de be gigi de be ka ni ki sa ka se gale am timan ka en me kukuni wanga ka en de van talamo hi jafto valamo ka en sa ka se gal malak na le bu gal ma dagana katami kola badu bernard gigi de be ni ki sa ka se gal ma wadi fira khayen gal biltini khay gigi de behni gi masanun qafi khayen gi sa tilinu bi gum vono fay bere gigi de behen jop don mi gabriel kayen am katolmo ka ranul diglo

Gam de Berkain, mais docteur Macha Dilda, Ren Angestar, qui de Benigi, Massan Nankavi, Ren Kaske, la Baravi, Nakat Mara, Tigan Faitna, ou la Barmara, Tigan Danja, ou Nare Burda, Kamataga, Nikebum, Nagata Marshal, Mamat Idris de Bitno, Renami, Kalisko, Kalam Kalu, Ren, Amaidi, Raliske Dunga, Emi, Lopna, Elima, Lopna, Laklari, Ren, Turisken, Hea. Lima kaini yami lematina kain kay wa alibum kay kafkaini dangim kain ma yalam China la kay kay haya sida yala ali onazana kain kami turista kain kami turisko kain kay nagdafechu kain kay niin masing ali kaini kain lematina kain ma kalafat kaino ka alibum may diso awa kain kami bum nagdi tuisare lin kaini kay nandistang nala kain kami titu doni pusat awal ini tanah udah ada lebih tertutup orang kan ini masih sing hari kan sumni masih sumi hari mungkin ini kan kan kami terus si sarlen amna kan mendala tu nalamu kan kasih ni si sa si nek vivok namka kan ini sih marami biar orang ketua muka lau ke lau ini sana mai nam dua kan sen kan jakula biar orang macam kita lama ni sum zarka kan ini kasih kerja kan ini duk irzka kan ini dah woi di kan sindaku kan mungkin kan ini kefaham nama kita tu lah sarai sen am kan ini kan kami bum nak di witi tu tak kita kami sumunda sumun kan witi tu tak kita sih kan am kan witi tu nak dekai faham kami kalau skuyo udah lah lop nafi gom nafi nak kan ini hey nak tung kaf kan ini kan lah sumni witi tu curhatam sumni bu nak wa kan kami dulu nama kita kan nama kita ni kami bum nak ada Marshal Muhammad Idris tapi itu amdala fuq fi minister ka minister kepne ma fuq minister ka ya nakati chat ka lilopo isiga tulis ko sare lop makalina ke gal fi zumna wul dugla fi nakada hlen kaf ko ni ko ni fi nakati fuqa tare ka tulis ka sar hlen amna kayen amdala wa manala mona maka onaza sara hlemoglo chagin ga ni ami hlemoglo lagi laklaga la gusumgo ma bromi sumnan ga ni kayen amaga sar mona amdala kasi pusama chabizia unga ini kuamini fina kakusa lenya lama tina kwa fama tina kwa danga ya mga kusumia kaya ni sammin kusumgo na kurjutulu kala ma kai ngwal gani dia lang kusumge ma kusumgo lomo na adipa kusumdo ni kurjut kain kaka kada hodika kwa bineda ma ina mdala chuen gani makala flaka nismin fulumgo ya misumsaka titu katisina ma ya fulumgo gani la kusumguse di maya kaya sumsa titu kaka tisin gani fulsida ala kaini nese tiga fonsi amai kusumuguzi di wana mbum nakadi juba kwamini fi nakadi di misali telerena mdala kwamini fi nakadi ka ngafmolo minala na ikidat mliga taidi dalan madi amai na mchop kwa misali telerena sa kusi lengoy nongkafi mdala nisigoni kalbisiga nisi fitusi neda kaya tlema kuskeni ke gomne fi nakatli nala nisi go li kenge gomne fi nakat nala tlenge nisi hodoma kusamga nedan nama kutmolo kaya nami bom nakata Marshal Muhammad Idris Deby itno nam job kain mi fokmana chaja kain fokma fi dunia da ma kutkuli sumsa titu ntisi na mika gane kaya nala nisi jangikir nakatu chad jangik kaya ilaw nifi kira namaj li kitam nakata vaitani kaini nisi mika din kaini singa maidi mika din kaini a jangikir gomne fi nakata a kutkuli sumna mi famga a Oyen dan kain ruguain lah ruguain kain gue fokus fikir gue mana kain gue loke si kain me minister ni fikir kurjuda sama juga latih rahmat keling kain si gue bidan gue sugu tu fikir lopli ke si turis kain sar lina kain si kalau sekarang galma guru na galma gan fikir nak tu fikir di kain si ngori faya kain galma borgun kain ruguain kain hodi kain kamada purvi mardi culum dah kain galma biltin nak fikir keling all tu fikir wade fira awak kain gue ruguain tu cuman faham na cuy galu kat fikiran kain nisimin gani fisa ngulo sa kais na laklaki gaisa kais kalma ka wadifira nasu pede kalma biltin na kaya kakale inisya duwa la titut nongay mika lanufi galfi tina libu galfi lakda libu mika lima titu maka tisi laklaki ni su pede galfi kinadista ngtina nin maisi ngari mika di gani ala gani humzi funzi humo kaya rota faqoni gumni fina gachankir siya akur siya ni famga aw hen dan gani kan ma mul ma na vi fo ko gida la on vi debite na kan ma yuma le premier vice president na kay docteur David Udengar kay gar ma den kay na me fum kamat kay me fo ko ngah fo ko gani
Fokma maiga ni na kamara kain do idan ka funi angle na kain anvara maiga na kada fi mirikanga kain fok fi lekwal tangol ta kain full hatta mi sumza la kain lauka anisi la ma funi sin mala tap jar ka ala po kami yung funi ferenjena la diplomasi kain ka funi sigel launga na kain fok nam kain kain fi lekwal tangol ta tiyak kain na Ares Christian University. Awakan si Ruben Kakalar hindi na ma vice president ng dibidena kain lawakan kay hatman siya hadamo kain lalayan ay kroni vinagat ko chua sili na mafi hat na dan kain mi famga awahan dan kain minister ng labor majok labor ko na kain del difficult ni vinagat sa mga malaga si Sheriff Muhammad kain nami kamatlan tulis kain kaya sida choliso kain lima ina awulia kain in sida irmi minister ng labor majok jom ko na Wakera menteris kain sar lop malin kain orang tiga lop kain kat tu tiga mungkin kita lop enam jam tu ni kain borda busada berimaca dokumen falta kain naya garam lap busamu makna lima lop enam kali na wakera menteri kain kufok ni sih sabi kuliah dalibu afi fok nama coli so ina lina mnan kain nama menteri ni Gatim Sheriff Gatim Mama Sheriff kain nama kafun si dum den gayne na mai chukala fa ma de ka lop ma galina kana mdala ambur ma choli so la gella lani ministeri jose am lop ma ngani nerf ani bur nam gain mai to chu tam chame to ame to ni gain si sa ka inasi di kana mdala nam gain man hala ma wulin gain mi sam hidina isar lop na kain lop tu eto diga mi ga mai mdala bulam hoti doni hoti don mala gane sar lopnan gade me hoti gane la hofun sit ko asum chukol fe a lilo ba ko tala la len sit ken da gane la tan tel mad do yam hidina gane fo ani tel mad do yam hidina lo tel mad do yam do yam do na hidat do yam ma na a gane novembre december gane am da gane hoti dan gane ani se lilo ko la fe a si da mala hot ma hoti ara do wadu go ni ken mai kalam na malu di bu na ge awen dan gane ken me sumsala kain si police na ka police law ga law ni fi ngade vi lusa na fi minister vi doctora kain si burda burde lende ka meda kain si fi hatta kain lende ka meda kain ni si to anglo minister vi kidana kain to kain yum ki si kain lumgo lop ni vi sa kain lop kan kain ang nirfa ani ji fa kan kain ang lum don lop mai takam na ke hadang na la ke kom ni vinat pelang lop nam kan ang lumon kain kain si lum kain lop ni fizia kain si non kaf kain doyam glafandiri kain ma lilo bo kain lop ma lin kain he ministere vi doktor kaino lenda anga ma jona kon si dikalam le tan go ngana kon si dikalam le ya kafa kai fa di wawa kai la bara vi nakat ma ka digan tan na kain an job don mi sama wulin mai bangala e chope Gabriel Dami kain anami ka tolongo ka kichaw nu le tiglo ni mi famnga.

Assalamu alaikum nay sakani yete mi jaga kal kala wundi studio ndo fadora de chadaga gna ko nya nor kal kala de gitana na bonum nungu sondi yom mo ko ronaji la rabaki an na ramu sayna kanya rakke ki hidi raga dum ki yu ha gara ka mo ala ngar do waje ko lalio la fende e pigdo yi be gara ka mando ngene ko na charo ngaram ko mo kala ko res sa biso re ingi sondi ma kala ko lalio dayo rek mo tanena war ngam nungu sondi yom ngam nyon je kede ngaji gay du ko mo noga day mo tanena bar ngam nungu sondi yom ngam charo la mi ngi ngi kede ngaji ko londo kabin technique yom taral mi o ki lungi ngi tewi tan chogo gabriel lay tan ma charo ni charo mohammed ali tijani awaray nga ten micro ga bi habar mo ngi sondi go day ya ciringa wa ya ibrahim mohammed tambomi ga bi galu ga day yam ko yimbol ga mohammed tin tan no kasara ni ki ga kinaga hinira hodo mo kabin.

day curi or dan go day nama nan namun awon de day minister nge day dan mo gabar ne kelo wana la ila la day fadaw jama nge kede karang day namru fadaw nge day yanal kider day yenge sondi ya curoro awon daga dubi ki yakani ngir ya curu gire kwasan yai balli aga day nal ga namu migo wol ni ran nan namun yoro dungi chan ga gashim sheri muhammad yo dan mo nge minister nge namru go dinga akul ga ni pir habar yanga dan mo do manyo ay ce migo yimar kal kal yan gidan garan aga man naro halama ka kar garan har ya tal mega en ni gidan garan yo acono dai hala dar yo kin ga kin ramon ga dai na koy nal garan de ga naji ko yaji kan ga ramon ga dai ce la ci garan de kal kal ga dai nal nga bodindo dai ya diyo yi ce yugo de dai migo yanal ci dai yo ngi dai dingan go na ca ga won ka wolinga nam yo go habar ga ti ngi habar ga dai namru go yo migo ngi yali aju kidan garan de balin ho go yoro nda sai min ho go yoro nda hay sai ki yori yali aju go kidan garan de balin nagar gayi dai dinga namru go fodong lawni ka jo de eruni ni lafya hu nda dole yo inga aji litrana kwadar yo yal wolinga dai dran yal yo yar gi dingi de yal ga yama ya wonda fara dumunga dan munga haryana kay ngi changa palais de justice wolinga dran yal yo hu girmi go akani wak ngi yal yalgo yalar da yajega bodindo ice yen kidanga dan de kalkal agar homo kamani soro yenge dai dingi ala jaya lugo fa dumu lungu dan ngene po yo haria yo ga yalga dai ya dango yalga ice pali yoro dai bondo dingi namru allama dai dingi namru lawni ka jador ni lafia wonde dewle ngamuno yo dai ji kala nyen dran gi kay di singa kol ga ce yuni ga de kani ki de dai ya halagni dai dingi kere kada hari yo ga dai bulindo dai dingi namru nam kalio sire eruni la fese dinge kere kada ay gro fodo ngada inamrugo dingo wana er dinge kere kada ngada inamrugo fodo ngada eruni la fe fu nginga dai bundo namu dran kre yali aje ga chomo ngada ne lungu na chuina odan de migo yal ga ichono yen kidanga rande ya gro homu kumani so yen kidanga rande kalkal yo lungu president ngi tribunal lungu chana mustafa abdul manan ahmad ngada ye na chuina odan de dai migo yo yaju kidanga ran turu yogo dai yan chomo ngada lungu te awni bibliotheque nationale lungu diam ngirmu do ko directrice ngaran ngirmu icharga dane maji mayangar yoyinga da yiddi curior da yidal ko lawndo bongor ga da yada chapal miongi kire kada aga wonde province awonde province mayo kebia est ga da aji litrna ko dioro da chapal miongi kire kada ga da piga lago agram naram halama kida ngadan mungu da mi gongu ichal kida alama da ye ichal ka jo akunjoli ngada drama na chetan ngada nit ma kirgina dan ngangala dan makal kalya yoyinga da ya dawdan galar kal kal wa halnga da yi halnga da drani mangi yeni dawago yoyinga da yi dan go dal da yuga daka angara nda chapalu miongi kere jamai kada jamai edi ne grede wada ka dinga dio de halla dadio abanga non sendu aji talaga yo uche laraba ya nabal ngam koy bolgnaw mamat ke tintal numu no ka ser faddo mu koy mu lagarno ka bin technique

Watera imo kama na rubeni chapuga watera bora mna muzi litera mi dini mangaaji lara ba kia nara mazina kani iri yari kia hili raga lugi hagi araka yangu yana na bata taka da wiri kama na nini jawa saka ni kiti mili haga moro na fele piro jibi mumu kui mumu kalo kure njuse na bata rokio watera dia ala dia imanu kuku ya chera ala kama ni dia imanu dia cherni ga cheri dia herang watu kama na dia doso lunga chuli ngani herna tina herwan nona lunga dia diban doso lunga chuli berkara lunga chuli berkara piro lunga dia ngani gaji bora mna kama ni ece unit nanti kan hoyan rihala dadi okrom na nare arundinde mukoy dinay ngum dana yaje ko lagi tegen ci dara gi teew yaje ko lagi so ndiyo mo charal technicien ngi kede ci yaje ko dem charal danga dum lu bi changa chok gabriel mo charal lu ngi nga ko lay tan dara ngi ci dey changa ali mohammed tijani dara ci ngi yaje ko dal lu ngi ray na ta gabar ngum ngi so ndi tanami dinay nar yo mo charal danga dum lu ngi changa lionel ne ngar yo ci dem gayus lu ngi day na ka bar nga way ngi so ndu tanami dinay na ko yo ci nga way ibrahim mamata mbomi ngi na ka na ko rihala dadi mo ci bandu ko lay ngum no mbojuno mon lu nga pi abara tolam garan musay lu mi cangawang na musimon re dai dai duget manan dingi wacha yo moy ilewa sakani temi daga.

jamandena di nyamme na fada radio chade ya ko minti ndi agir chino na fu radio ndara rona la bande ko ya di kingal larai kinta do adi kina septembre da ina ko mu mio na rapun sa ki ne dubi ndin vindi lu ko ara kun na kala rai ki njien ferenjirnde blandin interanjir mon tram na saram mane wa tena di chia woro dus kanada kabin tekniki ndi chobe gabriel koro kintinga musa yo regi d'antenne inde hadi roger nam chukoro njire ado adi kina technicien centre meter gredi ngisnimba hanne niona geda fi micro ndi ashta bakar musa koro samro daya la parnde ku ya di kingal larai di kranu jod kuna fannin madu labar adi kranu jod kuna fannin adi kabin technique releni na wate bikiadi chodu sodu ne krini kabin technique bikiati na jamai krincha kam karkuruba kuran wolinga sofanchu

Sa gusia degi morta foi sa isi car de cha de sito gane degi ga digra madro collaborata nana kuji kime de nan kuji ka me demara ndara technicien grede san filchi kan shukur turk car cabin technic na dimiru duru mahamud gasra mere stager me yusuf ma adraman mahamad cheki car mikura da nan kuji ngana sale mahamad sale adeta na kete nana umar idris umar era la balan la branyandek ama chatrana la kufrikina mo shana la shafanet ndama ningi kan allah rahmjuna allah giso fi chere ka sa to zor daqiqa digrem beke ne fakdon dok sa to zo sa wa sa udur burku bar gazale mo yeg na goyne sa to zo sa wa kargu ji sharafe kala cho yeg na goyne assalamu alaikum.

wala ko de say ge wondo de sey mam te da mbir ya sigi ka de sim bangi songan ge do ti kutu jogi di soso mbir ke kujula di regi de reset bay lo kle ke girji radio diffusion nationale tchadien ta di kem kujia wona mat la ko mandang nanana mbisit si gni wujiter wujitri siga ke si kon ayri kyani mbirg kle krang ko rodot malang ni taba ne dan sik numero nana dan sik kadira ne klam banana te kari ade numero nana dan sik to tamye kadu kira ne kle kalang re kndo ya kada lo solia dan do agiba kadu ra se si kem kla ya si gite ukar kleni ko aten ke ketelai ade numero gni girjo numero ko takaga do 69 54 23 37 69 54 23 37 kutme gi din do kutme gi di so ko jogi di mata kutme ta gi di siri numero ko ko jo 92 44 04 69 92 44 04 69 adi kut ndo gidi jo kut so gidi so guto so kut me gidi ndoho adi numero gunto ni taba isi gini nji ki gidi jamena tla angor na jero bukngala ke isi gini nji province gitu ndeng ndeng na jero bukngala gini ba numero nto ni era ni kilak WhatsApp kari ore yakran ku awrotu kade airai ne gi geba yagno ne nimoro no to itam yante ndang laibe ber urkol girko ju ku bo ngai ge adiya jijen tangar gid ngar o yanga son ramba malandu nawun kum ko ngai kade nan ber kla yo yangond ke jian ke ngon nande dine nuba dijen tangar angel nuba jijen tangara angel niba guto ko ndoko digi di mutay na september ne adi kem lab dan ko bo kem be ki jamnat la dinga to jigo moy kran te mbir kla yon do na ne chef ya communauté sarama jingay ni ke sénateur jimas baye na ngo gi na yi ke député roma dum garu felix ni albeo na de ni chef de canton ko balimba na de ni chef de canton ko kumogo na ci si chef ko ko do ngan be gi te adi goro e tawolo gir ko jiya toma jibangar o girko je jambay tamadu tamida bay ake girko je ngage tamke mandaye to girko je mualum girko je toyibay ake girko je gangbay bay tonik girko je tadwor nyini kyambe kuma yelena ndumber crayon to nat nganya kiba kadu boy yin jambe ke benge weta di dam ke bedaya on at ji singe de malang ke sa ra ke balimba ngonanga kira goroe gornjila gormira kembide kembide ibe kisandana ake si girka ke balimba ake kumogo ni rai ben jamana tla malang ni na din simbir klayon to lo kwando tabatu kem kartiar de jumalte adi kem do gidi talen ge guto ni tik ndo samaji ndo ko digi ndo ko ina september ni bay do bad ke tukrate ka de ke njir nge guto no bad lo kuma je kem combiant gir ko je dj ti paul dimas bay gaw isak tolkoy nadum ngar mardoshe be al poi code ake ngania ma kemde le dang ngania njira juste ake ngania tegi de sig doreba george o ngania lauko o singi ni je ko jinga ko de ngan kemde gnaran be nyamana tla malang nindon dot na to na won kum ko ngai ka de nan ember klayon ber klayon to nan ji singi de malang ni ji kembe nyamana tla mundu to ba sar bongor ndaba bejondo takabuti goro e ode siri be sa baili sandoro danda ke malang nan dan simbir klayon to adimbir klayon go kontu ke dengamake nan dodori ne moyam marke
mo yam mark ni ba gutoy ko ndoko de gidi mien en septembre kem bal gudu bujo kujo kal ngi me do ta di kem bi ko bebi jati ngi tuji go moy grande alen ngi guto ni ti ko ndo jeudi adi ndoko de gidi sirie en septembre ni ba kem bi ke sirie de tu nuba de nuba ko tel ta ka de ko ji toy nuba ngandanga jir ko jigo adi ya gidim bay o balbangi ake ya tolde o gir ko ji ani ke sekum bay malande ne don don na tan na won kum ko ngai ka de ne nan ber klayo ber klayan to nan ti sing ni nge de ma na ke ma de ta de sing nan gir ni sing ji kem be kem na tla do ba sar gore bekura belama bembaya guri dobeti bengamia bekila o bekombe gni malang nan bisite mber kala yo ngon de kedengam jingam be alexi jingam be alexi ni ba guto ik ndo ko tagbe adi ndo marji ni ba ndo ko digi mi na novembre ko ke ndi kemeto adi kembe ngamet la ingatu ji tabay go moy ku wan retete be lo ko ando tabato kam do gengo kon gede ngam ko togato adi rine telbe ye gidim bay ye tiana di quartier chagwata len ye guto ningti ko ndo samaji ndo ko digi ndo ho ena septembre ko ke jinji kame to bay do bad ke tukrat kade ke njin ge guto nuba adun do kuma ji kam conveyante gambir gamante de karsi go najik do be te jawro nik Yusuf Abdirahman mama tawun pak donin ku mamud ga sarawun pak rang ku do kade awi sin ku do bagum da silafia ke tajilo sortita